sabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang ng malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.